0: 1FM.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asia.

Walang sumusunod na isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawal. Sa tagapagsalita lamang at hindi na maugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.

0: yung sistema ng agrikultura para mainganyo ang ating mga kabataan na magsakat, eh yun din ang isang magiging hadlang. Bakit hindi natin makakamit yung food security?
1: So natin, sustainable. So how do you bring about sustainability? Dapat lahat ng aspeto ng kaunlaran, from social, economic, environmental, nakoconsider.
2: Sa aming liderato, yung human development.

0: food security, di ba? Hindi lang naman aspeto yan na gawa ka lang ng gawa. And it's not only about intensification of production. Diba? Ang kailangan namin is paano kayo maalagaan, paano gumanda ang buhay ng ating mga nagtatanim, ng ating mga magsasaka.
1: So ang ating direction is nga bukan natin ang mga estudyante na gusto magkolehiyo, maliban dito sa IT, ang tututukan namin is yung medical field, yung mga healthcare. Dahil yun talagang ang laki ng demand, hindi lang dito sa ating probinsya.
0: Hopefully we will see the new innovations and talents. Dahil yan ang magiging driving force ng ating ekonomiya dito sa province of Tarlac.
2: Kahit kanong maganda ang kotse, pero kung mayroong mahinang tornilyo, hindi tayo aandar. So everybody has to be

0: bibigyan ng pag-aato na malagay sa posisyon na magservisyo. Ang tawag nga nila, service is the highest form of calling na pwede natin gawin sa ating buhay.
1: Itong project na to, it will bring innovation. I think the direction ang gusto talaga natin is how do we bring new ideas, new innovations sa ating probinsya, sa ating daily lives.
2: Kung hindi natin alagaan ang ating kataligiran, hindi natin alagaan ang ating kalikasan, lahat ng mga ibang aspeto ng ating kaunlaran, kalusugan, edukasyon, trabaho ay nawawala.
0: Ang priorities rin namin is systems development. So as a first-term governor, that's something we really want to work on. Human resource management systems, planning systems.
1: Sabi ko sa ating mga mahilig sa outdoor, sa kalikasan, mayroon kaming kasabihan. Mga mountaineers ang sabi doon, so lead, no trace. So sana isa puso niyo yan, especially paano kaganda ang ating probinsya. Dahan-dahan, dine-develop na rin natin yung mga kabundukan natin as tourism sites.
3: So again, there's so many things we can learn for, we can share, and I think we can learn from this group of provinces. And thank you for the support. Magandang umaga po sa inyo.
4: Uy, biglang, yun, nawala. Magandang umaga po, mga kaibigan. Thank you very much, Governor Christian Tel Reynoyap. Magandang umaga po. Ito na, Miyerkules na naman po ngayon at sumasa inyo ang ating palatuntunang serbisyong mayap. Araw-araw ho ng Miyerkules at ang petsa ay June 24. Yan. Sensya na kayo at medyo inuubo-ubo at uso ho yung sipon ngayon. Ano? Yan ang ating pakakabantayan ho ngayon, lalo na sa mga bata. No? Atin hong pangalagaan ang ating kalusugan. Willie Santos ang inyong kasama. Wala si paring Jojo ngayon at siya po ay merong importanteng meeting sa Congress at saka sa Senado. Senator at large, Jojo. Okay, mga kaibigan, as usual, may mga panauhin po tayo mula sa Provincial Cooperative Office. At mamayang konti, makakasama natin yung kanilang bossing. Napakabait at napakagandang bossing ng Provincial Cooperative, si Idol Marvy. Pakilala na natin, Kuya Ariel, yung mga bisita natin ha. At nang tayo makapaghuntahan na. Si Kuya Ariel po, mga kaibigan, lagi natin kasama dito.
5: Thank you, Sir Willie. No? Malaking karangalan po na muli makasama ka namin, no? Sir Willie, dito sa ating programa dito sa 96.1 FM, no? So, Sir Willie, makakasama po natin yung mga kaibigan natin, no, mga cooperative officer mula sa Mungkada, no?
4: Dito Mungkada. Sa parting, okay.
5: Parting left ko ang ating Municipal Cooperative Development Officer, no? Unang iba si Sir Dale, Sir Daniel. Tayla, no, heaven ang tawag namin sa kanya. At yung ating
4: bakit, buwako. Bakit?
5: Yeah,
4: bakit?
5: Actually, yung first name, yung name po talaga niya is Heaven Daniel. Daniel.
4: Ay, ganyan na. Galing, ha?
5: Tawagin natin yung Heaven. No? So, Sir Heaven.
4: Welcome po, Sir Daniel, ha?
5: Okay. At yung isa naman po natin, no, yung ating bagong chairman, no, chairperson ng ating isa sa malaking cooperative dito sa probinsya ng Tarlac, from Mungkada, no? Si Chairman Carbonel. Yun.
4: Well, balita ko, dalawa na nga yung malalaking milyonaryong kooperatiba dyan sa Mungkada. Kasama dyan yung ating yung Mungkada Women's Cooperative na hinahangaan ko ng lubos. O, andito na yung idol ko. Ang crush ng bayan. Dito ka na. Okay. Oras, mga kaibigan, 10 minutes makalipas sa alas 9 ng umaga. Anong pangalan ni Sir, si Chairman? Hindi mo na isip.
6: Mariano Carbonel.
4: Ayun, Mariano Carbonel, si Sir Mar. Oh, tsaka yes, si Sir. Oh, si pabatiin muna natin ang partner ko, si partner Mar.

Basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa. Ako na lang. Malaya ka na.

Mas nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo, Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y inaapit kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo, RPMG. RPMG, Radyo Pilipino Media Group, kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. Walang paligoy-ligoy, walang paasa. Ang boses ng bayan, kaagapay ng masa. Mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo.

0: programang serbisyo todo-todo. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Met Sanding Milyon, sa isa naman pong edisyon ng ating programa ngayong araw na ito. Gaya po ng aking binabanggit, ano? Ha? Kayo po ay aking inaanyayahan. Kung meron po kayong mga concerns, lalong-lalo na po sa usaping legal. Ha? Ano ba pagka usaping legal? May kinalaman sa batas, ordinansa, panuntunan na ipinatutupad po sa inyo pong lugar, sa inyong barangay, komunidad, at hanggang sa ano no, sa hanggang sa mga iba't ibang asosasyon, organisasyon at sa buong bansa. Yan po ano, pwede nating talakayin 'yan dun sa mga meron hong concerns, merong mga comments, suggestions, lalong-lalo na po naku, napakaganda po ng pag-uusapan natin. Ito nga ay talagang sabi nga ay napapanahon, ha? Maganda hong mapag-uusapan natin itong mga panuntunan ba, no? Na dapat po ay pinatutupad sa mga eskwelahan, no? Upang matiyak po ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pwede po kayo mag-text sa 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi doon sa mga medyo nabilisan po, no? Lalong-lalo na yung ngayon ay nag-chat down, no? Para po maka-text sa amin dito. Ang ating text line, 0921-886-6056. Or, doon sa mga kabahagi naman natin na nagfa-follow sa Radio Pilipino page. Ayan. Oo, tayo po'y live na napapanood dyan. Pwede kayong mag-comment dyan. Andyan yung mga kaagapay natin sa production, sa pangungunan ni Antoine Mikael, na pwede pong mag-check no, ng mga mensahe. If ever, hindi ko agad mapansin ang inyo pong mga nais ipahatid ngayon dito sa ating programa, ha, meron pong mga naka-monitor tayo dyan. So, pwede kayong mag-message dyan. Pwede rin po sa direct, no, messenger. Sa messenger, pwede kayong mag-send. And, gayon din po sa ating YouTube. For those who subscribe and follow our YouTube at nanonood, no, dito sa ating programa, via our YouTube at Radio Pilipino Media Group. Yan, ha? Mag-message din po kayo dyan at makikita at makikita natin. Okay? Sige. So, mamaya nga po, no, pag-uusapan natin, tatalakayin natin itong nangyaring pamamaril sa loob ng isang paaralan dyan po sa Tacloban City kung saan tatlo ang nasawi. Ha? At nagulat ako, Antoine, ha? 20 na pala yung sugatan kasi yung isang nakita ko yung nagmo-monitor ako, that's only 17. So ngayon pala nasa 20 na po, no? Etong bilang po ng nasugatan. Kaya mamaya antabayanan niyo po, we will have our very special guest for today, no, from the Parents Teachers Association Federation. Siya po ang mismong presidente na makakasama natin, si Mr. Willie Rodriguez, no? So, maganda ho ito na mapag-uusapan ito sa pagitan po ng mga guro at gayon din ng mga magulang na siya naman talagang pangunahing concern, di ba, ay ang kaligtasan ng mga estudyante ng kanilang mga anak na pumapasok ng eskwelahan, mga kabahagi, ano? And, sabi nga, ang dami ng na pag-usapan, na ungkat na naman yung mga panukala, no, tungkol sa pagpapabata, no, pagpapabata ng mga kino-considered na mga minors, no, na crime offenders, 'di ba, na dapat ay parusahan. Diba? Oo, meron pa ngang dati eh, sa totoo lang po na pag-uusapan, dapat daw pagka daw nagkamali or nagkaroon ng kasalanan na ang minor, ang paparusahan ay ang magulang. Ay, paano naman yun? Kasi daw yung guidance, ano? Pero syempre, andun din ang guro, no? Kaya nga natin sila pinapapasok sa eskwelahan para matuto, not only to write, to read, but also yung manners, diba, mga kabahagi. So, sige po, no? Kayo po'y aking inaanyayahan na makipag, talastasan sa atin dito. Sa lahat ng mga magulang na nakikinig o nanunod sa mga oras na ito, pwede po kayong mag-comment ano ba ang dapat nating gawin. Tamang-tama po at ang mismong presidente ng PTA, for the whole Philippines ay makakasama natin, no? Yung isang organisasyon na talagang pinag-ano ito eh, pinapagtibay ito sa bawat eskwelahan para humapanatili ang kaayusan at matiyak po na matututo ang ating mga estudyante sa loob ng school. At yung maano natin, matiyak din natin na safe sila habang sila ay tinuturuan, 'di ba? Oh, so nako, yung mga ano natin, yung mga kabahagi natin, mga mamis, o yung mga kamamis ko dyan sa Coffee Bean team na yun na, mag-comment kayo sa amin dito, malaman natin. At malay nyo po, ano, meron kayong magandang suhestyon na po pwede pong i-consider, ha, sa pangkalahatan para po, eh, maiwasan natin ang ganito. Meron pang isang question dito, no, ha? Merong isang tanong na. Sige, tama-tama. Mamaya yan, ano? Ha? Itatanong din natin yan sa ating guest. Kasi, yung pampanukala na gawin daw pong 10 years old, no? Kumbaga pabababain nga, no? Yung criminal liability. Kasi sa ngayon, parang, ilang taon ba yung ano natin? Paki-check nga lang natin dyan. Hanggang yung kinoconsidered base, no? Base po sa pinaiiral na batas. Ha? Kasi syempre, no? O, 16. So, 16. Pero, ang laki ng talo nito. Ha? Ang laking talo nito pagdating sa edad. No? Kasi yung 10 years old, nung time na yan, Antuan, talagang naglalaro pa talaga ako eh, ng Barbie. Ha? Samantalang, meron ng mga naire-record na as early as that age, ay talaga nasasangkot na po. No? Sa ibang kaso. Eh, hindi ko naman iniisip na ikaw, Vince, ay gagawa ng ganun sa murang edad, ano? Ha? Diba? Napaka, hindi ko maarok sa panahong ito, bakit ganun? May mga ganyan tayo na mga kabataan na nai-involve sa mga ganitong kaso. And, ano ba ang nangyayari, no? Ito ba ay, sabi nga nung isang kabahagi natin, ito ba ay dahil, no? Ito ba ay dahil sa pagiging ano nila, pagiging maano nila, yung bang hindi maihiwalay sa kanila ang kanilang cellphone, kung saan nakakakita sila ng mga iba't ibang mga eksena na nagfo-force sa kanila. Even games, di ba? Kung matatandaan ko po, merong isang psychologist tayong nakaugnayan. Ang sinasabi niya, itong mga games na ito, isa rin to sa reason kung bakit nagiging ganun ang ugali ng mga kabataan. Diba? Yung gigil nila, ha? Na magapi yung kanilang kalaban dun sa games, ay naidadaan nila, lalong-lalo pag lagi pa sila natatalo. Diba? Oo eh. Yung bang naaano sa kanilang behavior. Ayan. So, naku, dami na mga question dito, mga kabahagi. At kayo rin po ay tinatanong ko, aside from that first question, para sa mga magulang, oo, sa inyo pong mga suhestyon, ano pa yung mga dapat gawin sa loob ng paaralan para matiyak natin ang kaligtasan ng mga bagets? Ha? Ang isa pa, yung mga magulang na nanonood, nakikinig sa atin ngayon, kayo po ba? Ha? Sang-ayon po ba kayo? Payag po ba kayo? No? Kung ang inyong anak ay nasa 10 years old, eh sila po ay kumbaga ipapayagan na po, no? Ikakabilang na po doon sa mga maiko-consider po na minors na gumagawa po ng mga krimen, no? Kumbaga sila po ay pwedeng kasuhan, na meron silang criminal liability para kasuhan, sampahan ng kaso if in case nahook sila sa ganitong mga pangyayari or nakagawa sila ng hindi maganda, no? So yan po. Actually iba't ibang mga pananaw ang naglitawan po kahapon right after nangyari itong bagay na ito. So okay, so oy, ang dami na. Ha? Meron na mga nagme-message natin dito. Pero batiin na muna natin si Angelo Redahan ng Malolos, Bulacan. Hello din kay Ma'am Janet Lagura Pamintuan, kabahagi natin from General Santos, tama? No? Also kay Cecil Galindez, sanunod sa atin from Hong Kong. Hello Cecil. Hindi natin makakalimutan si Uno Maki dahil Hong Kong din, nasa Hong Kong din yan. At si Maren Karen Mendoza, Pama ng Caloocan. Okay, sige. So, merong mga nagme-message na dito. May ang problema po, no? Minsan na hindi sa security yung mga pasaway daw talaga. Yan, oo. Sige. At si Mami Eling Hernandez Cristobal nanuno din sa atin ngayon. Saying good morning. Ayan, sige. Alam ko mga mami itong mga ito, no? Mga ginang ng tahanan, mga magulang. So lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, ha? Oo, mangyari ko lang, malaman ko lang po ang inyong mga pananaw, ano, tungkol dito sa ating paksang pag-uusapan. Okay? So, sa mga kabahagi nating nanonood at nakikinig sa atin ngayon, antabayanan nyo ang mga susunod pang mga updates tungkol dyan at ang ating mahalagang panayam, no? At syempre pa, ang iba pang mga kaganapan sa ating bansa sa tulong po ng mga reporters natin sa provincial stations. Yan ay sa pagbabalik ng ating programang Serpisyo Tortodo!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangan lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Yes, mga kabahagi, balik po ang ating programang Serbisyo Todo-Todo. Meron lang daw yung paglilinaw dito, no? Sa ilalim daw po ng Juvenile Justice and Welfare Act, iba ang pagtrato ng batas sa mga menor de edad na nasasangkot sa mabibigat na krimen. Ayon po rito, no, ang mga batang wala pang 15 years old ay karaniwang exempted. So linawin natin. This is incorrection doon sa binanggit na 16, tama, no, Antoine. So it's 15 years old ang karaniwan pong exempted. So 50 and below, no? Ang exempted sa criminal liability at maaari pong ilagay sa rehabilitation at intervention program. So, sila po ay hindi nakakasuhan. But instead, sila po ay dinadala sa mga boys town, no? Yung tinatawag na boys town, no? Yung mga rehabilitation centers at isinasailalim po sa intervention programs. Para sa mga edad 15 hanggang 17, yan po, ano, tinitingnan ng korte kung may tinatawag na discernment. Ayun. So, ibig sabihin, ito bang edad na ito ay masusuri na ba nila ang kanilang sarili? Yung mga madidiscern na ba nila kung ano ang tama at mali? Diba? Ha? Kung ano yung hindi... Kumbaga, hindi ito yung naaayon sa batas, di ba? Batas ng tao at batas ng Diyos. Yun po, no? Kung meron siyang discernment. At kung nauunawaan nila ang pagiging mali nga po at yung kriminal. Kung ito ba'y gagawin ko, ito ba'y maituturing na krimen. So yun po, no? At hindi rin daw po automatikong hinihintay na tumuntong po ng 18 years old ang isang menor de edad bago umusad ang legal na proseso. At ang edad sa panahon po ng insidente ay mahalaga pong basihan sa batas. So, yun po, no? So, actually, yan yung matagal ng pinag-uusapan kasi dati na rin po may mga minor de edad na sinasabi nga dapat daw i-consider na as criminal offenders, no? Crime offenders. Kung inyo pong matatandaan, ito pong si Senator Robin Padilla ay nagpanukala ng ganun. Pero still, this is a big question dahil syempre, no, meron pong mga ibang sektor ang nagsasabi na kailangan pag-aralan pa. Siguro with the help of psychologists, psychiatrists, no,

kinalaman dun sa batas, no? Ano po ang inyo pong pananaw dun sa sinasabing ibaba natin, ha, sa edad na 10 years old, ha, ang edad po ng mga minor de edad na nakagawa po ng kasalanan, no, na pwedeng ikonsidera bilang isang ano, criminal offender. Ayan, ha. Oo, pwede na bang yung 10 years old ay sampahan natin ng kasong kriminal, no? Or makaharap sa isang criminal liability. Yan po, mga kabahagi, no? Ano sa tingin ninyo? Sabi ni kabahaging Dom Leo, nakakabahala po ang pagdadami ng mga minor de edad na may dalang armas. Hindi lang ito usapin ng disiplina, kundi malinaw na refleksyon ng krisis sa edukasyon at impluensya sa ating lipunan. Naku, napakahaba po ng message ni Dom. Kapag nawala ang gabay ng paaralan at komunidad, mas nagiging vulnerable daw ang mga kabataan sa maling impluensya. Protektahan natin ang ating mga anak at tiyaking nasa tamang landas sila para sa kanilang kinabukasan. Naku, maraming salamat sa iyo, kabahaging Dom Leo. Very well said. Tama lang, no? At sana nga maprotektahan natin ang mga kabataan, 'di ba? Oo. At yung mga may dalang armas, yung mga na-issuehan po ng armas, eh, dapat mag-iingat po kayo, hindi yung tipong kayang-kayang pakialaman, no, ng mga minor de edad. Sabi ni Mami Sarina o si Doktora, ito po ay presidente rin po, presidente ito ng PTA po, no? Class ng Euler sa Calsay. Ayan, Doktora, anong masasabi mo dito sa pinag-uusapan natin? Ano ba mga dapat pang gawin para matiyak ang kaligtasan ng mga bagets natin sa loob ng school? Hello din, ha? Sabi rito meron pa, yung mga agree lang sa pagbaba ng age is 10 ay yung mga taong tuwang-tuwa ay yung mga agree lang sa war on drugs. Ganun ba? Ayan, si kabahaging Dom yan, karagdagan niya na message dito sa atin. Samantala, eto, dagdag pang ulat, kaugnay pa rin po dito sa pamamaril ng isang minor de edad, ano? Kinumpirma po ni Region 8 Police Director Brigadier General Jason Capoy na na-relieve na sa pwesto ang tiyahin, ha, ng isa sa mga minor de edad. Kasi ho, ito yung police, no? Policewoman na may-ari po noong baril na ginamit po, no, sa pamamaril nitong minor de edad na ito na suspect po dyan sa nangyari na insidente sa eskwelahan po na sa Tacloban City kahapon, kung saan ito ngayon ay naka-restrictive custody at inahanda rin po ang administrative investigation sa nasabing policewoman. Bakit? No? It is because sa ang sino man na binigyan ng karapatan na mangalaga po, no, ng armas, eh, kailangan nandun yung responsibilidad. Kaakibat po dyan ay ang responsibilidad na panghawakan niya ng maigi ito, na hindi ito ma-access ng sino man, no? Ang kailangan gumamit lang talaga nito ay lisensyado. Yun po kasi yun. Kaugnay nito, lumalabas sa investigasyon ng pulisya na ang 40 basyo, imagine, 40, ha, na basyo po ng bala na nakuha po sa crime scene ay mula po sa lahat ng yung 9mm Glock pistol na inisyo po sa tiyahing na pulis ng isa sa mga suspect. Actually, yung dalawa nangyari, kasabing ganun, meron daw nagtatanong, bakit kasi daw nakapasok, no? Lax daw ba ang security? Actually, grabe po itong mga suspect, no? Merong pumasok sa loob gamit yung sling bag, nga? Meron ding isa po na umakyat sa bakod para lang makapasok sa loob ng eskwelahan. Ganun talaga katindi itong minor de edad na ito. Si Mami Elaine, agree ako, ibaba sa 10 years old ang batang may kasalanan. Ay, ganun, ha? Sa ganyang edad, mas mapaprotektahan ng batas ang mga bata. Diba? Ayun. Baril pa ng pulis ang ginamit. Tanggalan nyo yan ng pwesto. Daming ganyan sa uniform personnel. Naku!

0: talaga nagagalit na si Dom Leo. Ayan, si Mami Elaine. Okay daw sa kanya na ibaba ng 10 years old. Ha? Mamaya po, ah, may komento rin si Doktora Zarina. Ha, tungkol dito sa pinag-uusapan natin, napakalagang isyung kung saan po sangkot ang mga estudyante, ang mga kabataan natin sa paaralan. Nako, yan po'y babasahin natin sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Toltodo!
1: Sa problema mo, may karamay ka! Serbisyo Toldo-todo!
2: Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututuhan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y inahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
3: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mo pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay atid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino.
2: Ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
4: Bumagsak sa kamay ng batas ang isang miyembro ng CAPGU na kinilalang si alias Jerome. Ang itinuturong gunman sa magkahiwalay na pamamaril sa bayan ng San Andres at Lopez Queso noong Abril na ikinamatay ng 4 na katao. Ayon kay Quezon Police Provincial Director Colonel Romulo Albacea, ang suspek ay dinakip sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 bilang ng kasong murder na walang inirecommend ng piyansa. Batay sa investigasyon ng Quezon Police, alitan sa komisyon sa lupa ang posibleng motibo sa krimen kung saan ay naging biktima rin ng mistaken identity ang isang mag-asawa. Nagbigyan na ng judicial confession ng suspek at itinuro na rin na mastermind sa likod ng krimen habang tumutugma naman sa ballistic examination ang baril na ginamit sa 2 insidente. Mula dito sa DCLT at 98.31 FM Lucena, para sa Serbisyo Todo-Todo, ako si Tony Sandoval sa Pampanig ng Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo!
5: Magandang araw, kabahaging ameta. Nang paabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Mimaropa sa 184 na pamilya sa Puerto Galera, Oriental Mindoro bilang bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga epekto ng El Nino Pinominorna. Isinagawa ang pamamahagi ng Family Food Pack sa Sichumoli Poblasyon kung saan nakatanggap ng food assistance ang mga residente mula sa Barangay San Isidro na may bilang 100 at 100 San Antonio, 8 poblasyon, 23 at sa Santo Niño, 44. Ayon sa DSWD, ang aktibidad ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni DSWD Secretary Rex Gachalian at yakin ang maagap na paghatid ng kinakailangan suporta sa mga komunidad na higit na naapektuhan ng matinding init at kakulangan sa pagkain at kabuhayan. Sa pamamagitan ng mga naka-preposition na relief resources at pakipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, patuloy na pinalalakas ng DSWD ang kahandaan at kakayahan ng mga komunidad na makayanan ang mga hamong dulot ng El Nino at iba pang kalamidad. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Dinavara, nag-uulat dahil sumampanig na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo!
6: Kabahagi Met, isinasagawa ngayong araw ang orientasyon hinggil sa Community-Based Drug Rehabilitation Program at Aftercare Services for Stakeholder na dinaluhan ng mga miyembro ng City Anti-Drug Abuse Council at Barangay Anti-Drug Abuse Council dito nga sa lungsod ng Alaminos. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng 2020 International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking na naglalayong palakasin ang kamalayan, pagtutulungan, sama-samang pagkilos ng komunidad laban sa iligal na droga at iba pang kaugnay na Suliraninda. Nagpasalamat naman ang lokal na pamalang lungsod sa mga tagapagsalita at tagapagbahagi ng kalaman mula sa Department of Interior and Local Government o DILG sa pangunguna ni CLGOO Victoria Jean P. Dawis at mula sa Department of Health, Drug Treatment and Rehabilitation Center ng dagupan para sa pagbabahagi ng mahalagang kalaman ukol sa CBDRP at aftercare services. Ang nasabing aktibidad ay pinangasiwaan ng City Social Welfare and Development Office sa pamumuno ni City Social Welfare and Development Officer Elizabeth Radok bilang bahagi ng patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang sektor tungo sa pagbuo ng isang ligtas, malusog at responsableng komunidad. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Taguban. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo! Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
3: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino.
7: This is it! The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas.
8: Tuesday Vargas.
7: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
8: 1FM!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programa, ang serbisyo todo-todo at nasa ating pong linya, no? At maswerte po tayo at napagbigyan tayo ng ating guest, no? Mismong presidente po ng Parents Teachers Association Federation, ha? Si kabahaging Willie Rodriguez. Magandang araw po, kabahagi. Welcome po dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Mep Minion po of Radyo Pilipino.
9: Hi, good morning po, Ma'am Mep, no? At salamat po sa muling panayam sa ating nasa PTA po. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Yes, oo. Bagamat hindi po na maganda, no, ang naririnig natin na balita, kaugnay dito sa nangyari sa loob mismo ng eskwelahan dyan po sa Tacloban City, no? Ano pong masasabi ng pamunuan? Meron na ho ba kayong nag-iisang pahayag tungkol dito sa kaganapan na ito, kabahaging Willie?
9: Actually, no, meron kaming mga guidelines na ginawa dyan, tungkol dyan, simula pa noong nakaraang taon, nakagawa na kami sa ating Facebook group ng PTA Anti-Bullying, PTA Watch at sa ngayon PTA Legal, no? Action Center. At sa ngayon po ating po itong ipopro kasama na po sa ating tinatawag nating na pinapaamid po natin yung PTA Omnibus Guidelines kasama po ang edukasyon ng ating mga magulang, no? At especially yung participation sa pagiging community friendly ng mga school. at ang kanyang duties and responsibilities is to be part no ng PTA, hindi lang po sa loob ng school, kundi po sa labas.
0: Ayun.
9: At pati po sa ating barangay.
0: Mm-mm. Oo. Kumbaga parang lahat eh dapat ma-involve dito, no? Kabahaging Willy.
9: Ah, yes po. Napakalaki po ng talaga involvement ng parents po natin, ano? Kasi mga makikita po natin ang sa nangyayari sa ngayon po, no? Talaga po nakatutok ang ating mahal na presidente at ang ating si Secretary Angara sa edukasyon, ano? At mamaya pong tanghapon po ay dadaling ko na po sa DepEd Central yung ating mga amendment at ang ano po dito mga aming proposal na pagkakaroon ng masusing webinar no sa ating mga magulang katulong ang DepEd at ang ating National PTA pati po ang concentration natin sa bullying especially sa mga monitoring reporting no makikita po natin ang mga magulang po talaga sa findings po ng ating EDCOM 2 e kulang na kulang po ang partisipasyon ng magulang sa ating pong ginagawang omnibus guidelines amendment. Eh dito po makikita po yung ibang duties and responsibilities ng educated parents, no? Po maristing kakulangan sa ating mga kabataan.
0: Hing ko lang po, ano, siya po sa Caloocan City Science High. No, ito po, mahirap po talaga, nangyari po dun sa school, wala talagang sa manpower pa mga bags, no, hindi enough public schools. Kaya po, sabi niya, yung baybayan ng mga magulang, and, yung kailangan daw maging vigilant ang mga parents no and importante yung constant communication no sa kanila para aware doon po sa aspeto na binanggit ni Doktora Sarina no when it comes to security sa ngayon po ba ano ang maaring gawin na or maaring pag-usapan ng magulang gayon din po ng mga guro para matiyak or ma-reinforce pa natin yung mas mahigpit po na security sa ano sa loob po ng eskwelahan.
9: Actually po no, tamang-tama po ang sinabi po ng ating mahal na presidente ng ating Sayang High School ng ano at kasama din po diyan no kanina rin po ikasama po sa interview yung ating na NCR Regional Chapter President from Caloocan na si Jasper Batmayor. Ang ano po dito no, kailangan talaga meron naman pong budget ang ating national DepEd ano. At napakalaki po ng inilaan ng ating presidente sa mga bagay na yan. So ngayon po dito, no, kayang-kaya po ngayon ng gobyerno. Ang kailangan lang po talaga yung implementasyon, ano, yung pagsunod ng ating mga school officials sa ating PTA guidelines. Ano, makikita lang po naman natin. Ano, kasi nga po, nagiging problema po nito ay karamihan po ng ating mga PTA na matitino eh tinatanggal po yan sa ating ano sa ating mga eskwelahan ano yung mga mahigpit na talagang gustong sumuporta ang volunteerism no so sa ngayon po sa ating amendment ng PTA guidelines na makikita po natin dito iba na po ang duties and responsibilities ng ating mga PTA hindi lang po paniningil no ang ano po dito kasama na po natin ang edukasyon ng ating mga PTA magkakaroon po kami ng national seminar gagawin ito this July starting July meron po tayong mga program ang ano po dito hindi na po through cellphone para po makita po ng ating ano ng ating mga PTA no lahat po ng PTA we're going to make a PTA friendly schools na po so lahat po ng seminars mga PTA po pupunta na po yung sa eskwelahan at doon po magse-seminar using our national subject po.
0: Okay, maganda po 'yan ano. Ito pa no, meron actually tayo mga tanong ano. So, most probably yung isang question natin regarding security ay ito maganda na po na nabanggit ninyo. How about doon kunin ko lang po ang inyong komento doon sa kagustuhan po ni Senador Robin Padilla na isulong po ang pagbaba sa ng criminal liability ng minor de edad sa 10 years old. Ano po ang posisyon ninyo tungkol dito?
9: Ayan po yung talagang ipinupos natin. Ano? Napakalaking problema po ang ginawa ng ating, okay, sa amin po, nababanggitin ko na po, yung ating juvenile law na ipinus po ng ating mahal na senador ko, Kiko Pangilinan, ano po,
0: opo,
9: yung pagtaas po ng age ng ano ng ating juvenile law, no, dapat pong ibaba sa 10 taon.
0: 10 taon.
9: So, ano po,

0: dito sa amin, sa National PTA, ibalik po yung tinatawag natin na electric chair, eh, no? Yung po yung para po, kasi nga po, kung maigpit po ang batas, eh marami pong susunod.
1: Aha.
0: Very lax po ang ating problema. Isa pong problema po natin dyan sa ating mga bullying na yan, tinatawag po dito, malalakas ang loob dahil hindi makukulong, at mga itinatago po ng ating deputy official. Maraming salamat naman po sa pagkakaroon ng social media at ang universe, ano po dito, yung ating IT. Eh, kung wala pong social media, eh, nakatago po yan.
1: Yes.
0: So, sa ngayon po dito, sa ating ginagawa sa National PTA to educate parents sa monitoring, reporting, ano?
1: Opo.
0: Andiyan, kasama na po yan sa, ano, sa ating gagawing amendment na sigurado pong ma-approve ng ating mahal na Presidente.
1: Naku, sana po magtuloy-tuloy yan, ano? At naku, marami actually po ang mga nagko-komento, no? Lalong-lalo na po ang mga magulang na talagang ang gusto lamang po ay yung matuto. Ha, ang kanilang mga anak sa eskwelahan, pero paanong matututo kung ganito na meron pong banta din sa seguridad nila habang sila po ay nag-aaral. Ayun. So, kabahaging Willie, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po dito sa ating programa. And mabuhay po kayo, no? Ang PTA ay sana po ay magtuloy-tuloy po ang inyo pong mga magandang programa na talagang makakatulong po sa pagpapabuti po sa loob ng ating mga eskwelahan. Any parting words po or panawagan para sa mga authorities natin, sa magulong gumagulong
0: po? Panawagan po sa ating mga PTA, especially sa ating partner, DepEd partnership, ano po. Iniimbitahan po namin kayo sa ating gaganaping National PTA Summit sa October 1 and 2 at ang ating National PTA Caravan Regional at po ito, no? At ang ating pinatawag natin na AI webinar for PTA na gagawin natin starting July. This will be a 6th session at ngayon po idadalin po natin ito sa ating mahal na Presidente para po ma-approban at sana po maging kasama po namin ang ating DepEd, no? At ano po dito is ito po yung ating National PTA Summit to educate parents on their right duties and especially the responsibility as school partners po. Maraming pong salamat at magandang umaga po sa ating lahat.
1: Okay, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo, ha? Kabahaging Willie Rodriguez. Siya po mismo ang presidente ng Parents and Teachers Association of the Philippines. Si kabahaging Elaine, ako may pahabol pa rito. Mas ginamit daw po ng mga sindikato ang mga bata, ha? Lalo na po ang mga menor de edad. Minsan daw po panakot pa yung batas para di sila magalaw kahit alam naman nila na mali o may kasalanan sila. Yun nga eh, no? Kabahagi, ano? So, nakakalungkot yung mga ganyan. So, kabahaging John Ray, ibaba na sana sa 10 years old ang age of criminal responsibility. Sa panahon ngayon, iba na po ang pag-iisip ng mga bata kumpara noon dahil sa impluensya po ng kanilang napapanood at nakikita sa iba't ibang, social media, no? Social media post po ito. Mas mahalaga silang namulat sa maraming bagay at kadalasan ay alam na nila na maaaring maging epekto ng kanilang mga ginagawa. Dahil dito may ilan na nagiging matapang gumawa po. Ayan, sige. Nako, si Mami Sarina, may daginsan po talaga di masisi sa magtiwala fully sa school dahil sa ganitong pang firm ang school sa pagpapatupad po ng punishment. Ayan. Sige, antabayanan mo, Doktora Sarina, Elena, meron kayong summit na atinan. There's summit. Magpo-pause tayo for break at antabayanan nyo. Nako, may mahalagang pahal si Congresswoman, ha? At sa pagbabalik ng ating serbisyo. Tara!
2: Good servicio, todo-todo.
3: Sir! Sayan, tuwing Sabado ng umaga,
4: sasahim papawid na.
3: Professor on air!
4: Professor on air!
3: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
4: Professor on air!
5: Professor on air!
3: Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone.
4: Professor on air!
5: Professor on air!
3: Kasama si Professor Willie Perez.
4: Professor Willie Perez!
3: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipinas.

0: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
1: Balagbagan na!
0: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
2: Okay, balik po tayo at meron pa tayong 10 minutong nalalabi sa programa, mga kabahagi. Sabi ni Uno Maki, sa Australia daw, 16 years old pababa, walang social media accounts. Ha, nasa batas daw po yon. At may panukala siya, no? Gawin na lang daw pong isa ang entry at exit, no? Ang entrance at exit ng eskwelahan para daw walang makalusot, ah. Ayun, nako, tama lang, no? Oo. Pero yung ibang mga school na maliliit lang, parang isa lang naman ang entrance, no? Isa lang ang entrance at saka exit. Yan. Sige po, mga kabahagi, ha? At sabi pa ni kabahaging John Ray Gordove, sabi niyang gano'n, nakakalungkot ang mga insidenteng tulad na nangyari sa Tacloban. Mahalagang pag-usapan kung paano mapapanugot ang mga nagkasala habang patuloy na poprinoprotektahan ang mga mga kabataan. Gayun din ang paggabay sa kanila. Nako, maswerte po tayo dahil nakahabol dito po sa ating programa. Mula po sa kabataan party list, ano po, si Congresswoman Renee Louis Mandaco. Attorney ko, magandang araw po, bagamat hindi maganda ang nangyari. Ano po ang masasabi niyo dito sa pamamaril dito po sa Tacloban City sa loob pa ho ng isang eskwelahan?
3: Magandang hapon po, pero yun nga, nakakalungkot yung nalaman natin na development. Nakikiramay tayo sa pamilya, sa kaibigan, sa lahat po ng kilala, mahalaga sa kanila yung nasawi, ayaw nating maulit-ulit, no? Kaya po kailangan nating puntahan yung punot dulo ng problema na paano po ba natin na e-educate yung kabataan kung ano yung tama sa mali, no? At paano natin ito nagagabayan.
2: Yes.
3: So, nakita natin sa may mga lumabas din po na texts no, na and yung ebidensya din yung at least preliminary na nakakawak siya ng baril, naturuan, may nag-uudyok sa kanya na gawin yung kahit yung gawin niya.
2: Uh-oh.
3: So, ang panawagan po natin no, investigasyon hanggang sa makita natin yung punot dulong may pananagutan, tapos magkaroon ng pananagutan. Ayun po.
2: Kung dun sa panawagan po, ano, and ito ay bagay na, alam ko, sinampaho ni Senator Robin Padilla, na ibaba po sa 10 years old yung pagkaroon ng criminal liability, no, sa minor de edad po ito, sa mga hanay po ng mga minor de edad. Kasi diba parang yung existing sa ngayon is 15 or 16, no? So ibaba daw po sa 10 years old.
3: Hindi po tayo sa hindi po yun yung pananagutan na makakapagbigay ng reassurance na hindi na mauulit to ulit. No? Oh, kapag opo. Tinrato mong kriminal ang isang bata, hindi po niya maiintindihan, no, yung ano yung tama sa mali. Kailangan po may pagtuturo sa kanya kung ano yan. Isipin lang po natin, paano po ba na-onboard yung mga kriminal sa mga krimen nila? Hindi po nangyayari yun. Villainize na sila agad. No, walang nagsasabi na, mali yan. Ano lang, bawal sa batas, kailangan nyo pong ikulong, ganyan.
2: Oo.
3: Kapag bata kayo, development stages pa yan. Hindi pa developed yung prefrontal cortex nyo. Kailangan po, may magpukpuk sa ulo nating lahat, no? Ano yung tama, ano yung mali.
2: Oo.
3: Edukasyon po talaga makakapagturo niyan.
2: Oo. Bilang isang mambabatas po, ano ang maaari nyo pong isama na panukala para mapabuti pa or yung moral, no, yung values na dapat po ay maging ugali ng mga kabataan natin. At mabaluktot yung mga sinasabi po na grabe na daw po ang ugali ng mga bata, masyado po silang marahas. Kong?
3: Saan po ponduhan, suportahan yung nakalagay na mechanisms for rehabilitation and restorative justice and integration no, ng children in conflict with the law na nakalagay po sa Juvenile Justice and Welfare Act.
2: Opo.
3: Ibig sabihin po niyan, yung mga iba't ibang welfare centers na para sa kabataan, damihan, no? Bigyan ng pondo para po yung mga teachers na nandoon, yung magtuturo sa kanila, yung mga programs na pwede pong sumuporta sa kanila, nandiyan. Right now kasi limited yung kakayahan nila dahil hindi sila nababudgeta ng maayos.
2: Opo.
3: So, yun po yung dadalhin natin lalo na papalapit na yung budget deliberations for 2027. No? Kailangan po ng youth rehabilitation centers, mas marami sila, mas may kaya na mag-respond sa mga pangailangan ng kabataan, at syempre, no, mabigay yung edukasyon na malaya at mapagpalaya, hindi yung parusa, agad, no, na hahawakan na ng kabataan sa buong buhay niya.
2: Ayun, ako, very well said, Kong, ano. So, sana po, asahan namin, ano, na yan po, yung binanggit ninyo ay maisusulong, lalong-lalo na po pagka pinag-usapan po itong national budget na naman natin para matiyak naman natin, hindi lang po yung mga kaalaman na makukuha ng mga bata, but of course, yung safety nila habang nasa loob po ng eskwelahan. Maraming salamat po sa inyo, Kong.
3: Sige, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.
2: Okay, so yan mga kabahagi, ano, nakasama natin na bagamat napaka-busy po, no, ng ating kinatawan na ang mula po sa Kabataan Party List, si Congresswoman Attorney Renny Louise Co. Maraming salamat dun sa mga nanonood sa atin. Thank you ha sa mga komento. Naku, ang dami ha. Thank you very much po. Merong pang isa nagsabi rito, yun daw eskwelahan na kailangang i-check daw ng mabuti bakit, paano na nakapasok talaga yung mga ganong armas at sana maging ano rin daw ito, no? Maging pamulat doon sa iba pang hung mga eskwelahan na siguraduhin po ang seguridad ng mga kabataan. At only that, yung mga pinalalabas po na kinukuha po ng mga sinasabi, yung mga kidnappers, di ba? Lalong-lalo na nag-umpisa pa lang po ang klase. Dapat mga bagay po, no? Related po ito sa security ng mga estudyante natin. Time for us to say goodbye. Maraming salamat ha, sa lahat po ng mga nagkomento, sa lahat ng mga nanood, sa mga Coffee Bean Team Mommies, of course, Mommy Josie, Mommy Elaine, Dr. Sarina, and Mommy Cherry, ganyan din kay Mommy Anna, at kay Mommy Vicky Naharo. Hello, then sa ating mga iba pa mga kabahagi sa Mindoro. Nako, hindi ko na ho mababasa, madami. Anyway, thank you so much for watching po. At syempre, maraming salamat sa ating mga nasa likod ng production, Miss Ann Go, ang ating head, Fiana Sweet Ferrer and John Serge Magat, gayon din po kay Antoine Miguel. At nagsilbi nating director for today, si Jemina Faustino from UCC. Thank you very much. Kaagapan niyo dyan si Sofia Policarpio, K. Kenshin, Manriza, Cairo, Bordeo. So, ay, bagong-bago! Ha? Kapapasok lamang Jem Cabrera, of course, from UCC also. Thank you! At andyan pa rin ang mga kabagi natin from Bulacan State University, Katleya Nebrida, and Francine Bacani. Siyempre pa, hindi natin kakalimutan ang ating gwapong-gwapong co-pilot, Vincent Doroga, with the supervision of Engineer Day. Mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo, dito yan sa serbisyo. Toro-todo!
1: Serbisyo todo-todo!
4: Tanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1. Time check, 12 o'clock. This time check is brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Meg.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-revisiha.
2: I-try ko po itong rice coke kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Boya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you
2: very
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
15: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1. Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang master of the universe, Master Chinito.
1: It's 1 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card. Win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in Park. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: 96.1 This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

And that was a Motorbike Cup of Joe. Good rainy afternoon, mga kawan. At syempre kayo nakikinig sa Nag-iisa at Walang Katulad. Ang Masters of the Universe na si Master Chinito. Kumusta po ang inyong lunch break? Ayan, kumusta po ang inyong mga biyahe? Kumusta ang mga nagkukunwaring nagtatrabaho? Ngunit, nakatingin lang sa monitor at syempre nakikinig sa atin. Dito lamang yan sa 1FM 96.1, ang inyong number one radio station. It's already 7 minutes past 1 in the afternoon. At ako pa rin, ang inyong afternoon rescuer na palaging may good vibes na dala. At sa susunod na 2 oras, samahan niyo ko sa kwentuhan at syempre sa mga requested songs and shoutout po ninyo na pwede niyo po niyong i-share naman sa iba. Just like, follow, and share our official Facebook page na 1FM 96.1 Tarlac. So sit back lang po kayo dyan. Kumalma, wag idan sa init ng ulo dahil dito sa Tarlac ay umuulan. And make this afternoon a very chill good vibes because our afternoon is the Chinito afternoon session. So this is your feel good companion from 1 p.m. to 3 p.m. only here on 1FM 96.1. And I'll be back for more music only here on your favorite station. 96.

0: 1FM 1FM
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 1:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
16: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
17: Ang batang lagundi, Plemex!
18: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Tuhod, siko, baywa,
21: aray!
20: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1 FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1 FM 96.1.
2: It is now 1:30.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
7: Aray! Sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Tuhod, siko, baywang.
17: Aray!
16: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
21: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
22: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
23: Pambatang lagundi, Plemex!
24: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1 FM.
1: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1 FM 96.1.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by
3: Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
16: Open your mind and pour in the music.

And that was the version of Daryl Ong, Basta't Kasama Kita. Yan. And sa lahat po ng mga nasa bus, sa lahat po ng mga nasa tricycle, lahat po ng mga nasa jeepney, sana po kayo ligtas sa inyong biyahe, sa inyong pupuntahan. Yan. Meron nga bang forever? Meron. Karapat dapat ka bang mahalin? Oo. Sapat ka na ba? Oo naman. Worth it ka bang mahalin? Oo naman. Para sa taong sapat, ikaw lang ay tapat na. Yan. Or tapat na at ikaw ay sapat na para sa kanya. Ganun talaga. Minsan, hindi ako naniniwala sa tamang tao. Naniniwala ako sa tamang oras. Gayun pa man, thank you for listening and you're still tuning into 1FM 96.1 Tarlac with Masters of the Universe, Master Chinito. More music only here on your favorite station, 1FM.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Saad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Ng Mindoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko doon sa anak ko, bilang mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: So, being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
7: This song is brought to you by Liveride Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liveride Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liveride Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 2:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay?
15: Liveraid Pro.
14: May Silymarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
16: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
17: Ang batang lagundi, Plemex!
18: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: This is a journey into music and sound.
4: Sounds beyond cool.
1: All systems are go.
10: Check this out. Pump up the volume.
11: 3, 2, 1. Start your engine.
5: This is 1FM.

0: 1FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1FM 96.1.
2: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Good news! Sa MGL year, walang interest ulit. First time with cash loan customers. Enjoy for the first month. Sa ibang pawn shop, ilipat na! At na ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang 1626 lang. FTE 25 Series of 20.
2: Is your power. Get fire insurance. Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor. Phone number 628 Hub at Santo Domingo First. Number 4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado!

0: magiging ikaw.
1: 1FM!
2: 1FM!
3: 1OPM Wednesday. 1OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
4: It is now 2:45.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
8: Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Tuhod! Siko! Baywang!
11: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
20: Aray, sakit! Ng katawan ko.
21: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule.
5: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: And time flies so fast. Kaibilis nga naman matapos ng araw ng Miyerkules, ngayong araw ng Hunyo. Tama ba? Hunyo 24, so happy fiesta po sa mga taga Manila. And maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin mula 1 o'clock hanggang ngayong alas 3 ng hapon. At kahit papano sana po kayo'y napangiti namin sa mga awitin na aking pinatugtog na inaali po namin sa ating mga tagapakinig. Yan. Sa mga travelers po dyan, sa mga pasahero, sa mga drivers, sa mga bus drivers at mga conductor, ingat po sa pagmamaneho. And always remember na palaging nakataya ang buhay ng inyong mga pasahero sa inyong pag-iingat dahil sa pagmamaneho. Siyempre, ako si Master Chinito dito lamang sa 1FM 96.1 Tarlac. Thank you for following us, for liking us, and for sharing our official Facebook page na 1FM 96.1 Tarlac. At siyempre, bago man lang ako umalis, ito muna ay para sa mga nagtatanong ng salita o nagtatanong ng bakit? Kung hindi ka na maging masaya sa isang relasyon mo, huwag mong itanong sa kanya kung bakit. Itanong mo yan sa sarili mo. Ganun lang yun kasimple. Bakit ka nagstay kung hindi ka naman na masaya? Bakit mo hinayaan ng halaga mo ay nakatebende sa taong hindi naman ikaw ay pinahalagahan? Ganun lang naman yun. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, merong isang tao na nakalaan talaga para sa iyo ang dakilang may likha. Muli po, muli si Master Chinito nagbibigay sa inyo ng isang paalala na palaging smile, pray, and keep moving. Dasal-dasal lang din po, move forward po tayo, keep safe, stay happy, and keep the good vibes alive. And once again, kung si Superman ay may kahinaan, ikaw din isang tao lamang. Even Superman has his own weakness. Love you all, everyone, and we have South Border for the song Rainbow.
1: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
2: It's to dance.
1: Your wish is my command.

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM
2: 96.1. It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Tuhod, siko, baywang,
10: aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay, with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.

0: preservatives, all natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi,
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywang,
12: aray!
11: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: So, being sponsored by M. Lulier.
14: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
13: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Dalawang porma mo!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: You're only 1FM.
10: 96.1.
9: Kabalin!
11: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
13: May silimarin na,
12: may multivitamins pa.
13: Yan ang Liver Aid Pro.
12: Tulog sa pangangalaga ng atay.
13: Liver up na tayo
12: with Liver Aid Pro.

0: ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin hanggang August 16, 2026 lang per DTI FTE 256695 Series of 2026.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan. Wala namang po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karte. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Kaya gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya buka ko maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. In the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: So, being sponsored by M. Lulier.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
8: Liveraid Pro.
7: May Silymarin. May multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
4: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
5: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 1 FM.
0: This next song is being sponsored by Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
9: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: panalo ang porma mo.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema.

0: Convenient na? Ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywang.
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This song is brought to you by
10: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang 1OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: This is your only one. 1FM.
2: It's 5 o'clock.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Hep, hep. Sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang Stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasali sa mga pamilya ng halamang Mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
7: Mark Stevia Food Supplement.
6: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
7: Mark Stevia Food Supplement.
6: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
8: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
12: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's now 5:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Liverate Pro.
5: May silima rin na,
4: may multivitamins pa.
5: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalagan ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
6: Kmar, tuto panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Naritong mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
13: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
14: Aray! Sakit ng katawan ko!
15: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: 1FM.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This song is brought to you by Liverate Pro.
5: May silima rin na,
4: may multivitamins pa.
5: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalagan ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best,
1: be galing. Bimeg ang kapili. Be the best, be galing. Bimeg.
2: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Senmiglite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime. Anywhere.
4: Drink light, live light, Sunning light. Drink responsibly.
5: FM. This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: This is your only one. 1FM.
1: 1OPM Wednesday. 1OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
2: It's 5:45.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonate. Aaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mo.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule.
7: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
6: Basta lagundi, Plemex!

0: nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1. Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primo Season 4.
12: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
13: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 6:15.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko!
6: May extra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
12: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for
13: a healthy family. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. 1FM.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: 1FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1FM 96.1.
2: It's 6:30.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liverate Pro.
8: May Silimarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liverate Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
12: Mahalagang paalala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
14: Aray! Sakit ng katawan ko!
15: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
16: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Masalagundi, Plemex.
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
18: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: 1 FM.
3: This song is brought to you by
4: Liverate Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
5: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
4: R-I-S-E.
3: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide.
5: Alam niyo ba kung

Yung trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Pakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook page, Rice Brand. Saan naman dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po ay magkwentuhan na naman muli. Sa ating po naman pala, dutunan hadid yan sa atin ang ating po naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Tawag na po, bukas na po ang ating po naman numero 0969-226-9623, yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Tawag na po kayo mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623 yung ating naman numero ang pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating palatuntunan. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Mark po.
0: Mark, okay. Tatay Mark, taga saan po kayo?
1: Taga Pangasinan po.
0: Pangasinan, okay. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 31 po.
0: 31? Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Gusto ko pong sumukan.
0: Gusto niyo pong simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay? Okay po. Ano po yung ano po yung iniinda po ninyong karamdaman kung meron man?
1: Yung mahirap umihi.
0: Ah, nahihirapan po kayong umihi?
1: Oo.
0: Matagal na po ba yan, Sir Mark?
1: Saglit lang naman po. Saglit pa lang naman po.
0: Okay. Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Hindi pa nga po eh.
0: Hindi pa. Pero mahirap umihi o masakit? Tsaka masakit?
1: Hindi. Mas matagal. Mahirap umihi. Medyo matagal.
0: Matagal. Opo. Pakiwari ko po ay ano yan, UTI. Pero mas maigi po na kung sakali makapag-pacheck up po kayo para kahit papaano po malaman po ninyo kung ano po talaga ang nagiging sanhi ng hirap po ninyo sa pag-iihi. Pero sa pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong na po ito kung ito po ay aaraw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po ito sa inyo, lalo na dyan po sa inyo po namang karamdaman, yan pong iniinda po ninyo. Makakatulong na po yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee. Kung napapakinggan nyo naman po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee, ganun din po yung mangyayari po sa inyo kung ito po ituloy-tuloy po ninyong iinumin.
1: Ganun po ba?
0: Opo, makakatulong po ito.
1: Yes,
0: ang isang box po ng ating rice coffee, meron pong 10 sachet na laman. Nagkakahalaga lang po ng 180 pesos lang per box. 180 pesos lang per box.
1: Saan po,
0: Mabit? Opo, saan po kayo sa Pangasinan, Sir Mark?
1: Sa Alaminos po.
0: Alaminos, opo. Sa Alaminos po, halos lahat po ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee. Dyan po sa LNA Drugstore, meron po. Sa Nepo. LNA Drugstore, LNA Pharmacy Palamis, Abril Pharmacy. Meron din po sa MAB Drugstore, Carmi Flor Drugstore, Imelda Arquero, Gens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, Ofrancia Drugstore, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos.
1: Meron po.
0: Yes, meron po ng ating rice coffee.
1: Meron naman po ang discount na pagbibili kami ng
0: ganun. Depende po yan sa mga butika na po, tatay, na mapupuntahan po ninyo. Opo.
1: Thank you po.
0: Sila na po yung magsasabi sa inyo nun. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, sir?
1: Nakikita ko lang po sa mga post sa Facebook.
0: Opo. Ang ating po namang rice coffee po kasi, Sir Mark, ay nasa kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee, tatay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Sige po. Hanapin po ninyo yan, ha? Yung tamang produkto po para hindi kayo magkamali. Ang spelling po, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Mark. Balitaan niyo po ako kapag kayo po'y nakabili na at umiinom na po ng ating rice coffee, Tatay Mark.
1: Apo.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.

Tawag din po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan.

0: another caller on the line.
1: Magandang Kalusugan.
0: Hello po, magandang Kalusugan.
1: Oh, magandang Kalusugan, sir.
0: Apo, sino po sila?
1: Dito po sa Valencia, si June.
0: June, ng Valencia. Oh. Valencia?
1: Valencia, Dumaguete, sa Negros Oriental.
0: Dumaguete, Negros Oriental.
1: Negros Oriental.
0: Okay po. Tatay June, ilang taon na po kayo?
1: Mga 47.
0: 47? Okay po. Umiinom na po kayo ng rice coffee, Tatay June?
1: Hindi pa kasi hindi ko pa naano kung saan yan mabili.
0: Okay. Diyan po sa...
1: Sa Valencia.
0: Valencia. Okay po. Tatay June, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Eh, nangarinig ko sa radyo na tawag ka, may tanong ka, tawag ka, tumawag ko.
0: Apo? Okay po.
1: Tanong ko saan nagbabibili.
0: Apo, Negros Oriental, sa Dumaguete po.
1: Sa Valencia.
0: Okay, sa Dumaguete City po, tatay, ang nandito po Dumaguete City, mabibili po yung ating rice coffee dyan po sa People's Choice Pharmacy, AVF Pharmacy and General Merchandise, Holy Infant Jesus Pharmacy, Sally's Pharmacy, City Drug Store. Lahat po yan sa Dumaguete City. Anis Pharmacy. Lahat po yan sa Dumaguete City po, tatay. Apo?
1: Sir, parang salamat. Sir, hindi pwede ba magtanong? More or less, sir, magkano yung isa?
0: Yes,
1: more
0: tatay. Ang isang karton po ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet po yung laman po noon.
1: Okay na. Medyo mura lang.
0: Mura lang po yan, tatay. Lalo na kung pinag-uusapan natin yung Kalusugan, napakamura po niyan. Tatay, nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa. Kasi yung Sally's at sa People's Choice, yun, alam ko kung saan banda.
0: Apo. Sally's. City. City Drugstore, meron din po. Holy Infant Jesus Pharmacy, meron din po. Tatay, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E. Kulay gintong dilaw na karton po, tatay, ang ating po namang rice coffee. Okay po.
1: Sige, sir, kay... mayroong lumabas sa akin na pag-ihi. Kung mayroong mga bato-bato, baka makatulong yan.
0: Yes po, tatay. Makakatulong po. Basta po, tatay, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ninyo nito. Hindi po ito instant, hindi po ito magic na pag-inom mo ngayon, okay na kayo. Kaya po, kailangan po tuloy-tuloy. Araw-araw po yung pag-iinom po nito. Yung mga kababayan natin na napapakinggan po ninyo sa ating programa, nakukuha po nila ang kagalingan po naman na tulong ng ating rice coffee dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Araw-araw at tuloy-tuloy po dapat yung pag-iinom po nito.
1: Oo, kasi para ako, palainom lang po ng kape tapos para may benefits naman lo yung katawan ko sa halagang 18. So, yeah. Salamat, sir.
0: Opo, tatay, ganito po, kapag kayo po'y nakabili na, umiinom na po ng ating rice coffee, lalo na po kung meron na pong pagbabago sa inyo pong Kalusugan, tawagan niyo po ako muli, tatay, para maibahagi po natin sa iba nating mga kababayan at makatulong din po tayo sa iba nating mga kababayan.
1: Sige, sir. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Ingat.

Tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Araw-araw po mga kaibigan, patuloy po sa pagdami ang mga kababayan po nating umiinom na po ng ating rice coffee. Patuloy po sa pagdami ang mga kababayan po natin na natutulungan po ng ating rice coffee mga kaibigan. Kaya nga po, sabi nga po natin, kayo po na hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee, simulan na po ninyo ang pag-iinom po nito mga kaibigan. Dahil po sa patuloy po na pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po namang produkto.

0: Itawag niyo po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Milet.
0: Nanay Milet. Taga saan po si Nanay Milet?
1: Ibabang Talim.
0: Ibabang Talim?
1: Lucena.
0: Lucena. Okay po. Okay po. Nanay Milet, ilang taon na po kayo?
1: 68.
0: Sigurado kayo niyan, Nanay?
1: Opo.
0: Okay. Nanay, umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Matagal na po.
0: Ah, matagal na. Okay po. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng ating rice coffee? Ano po ang kwentong rice coffee po ni Nanay Milet?
1: Eh, kaya po ako nainom. May gawa po ng
0: goiter
1: ko.
0: Oh, goiter. Opo. May goiter po kayo, kaya po kayo uminom ng ating rice coffee. Kumusta na po kayo ngayon?
1: Okay naman po.
0: Okay naman. At patuloy pa rin po ba kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee magpasa hanggang ngayon?
1: Opo.
0: Very good po. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay, para dun po sa tuloy-tuloy din po na kagalingan po natin sa tulong po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Opo.
0: Nakakailang sachet po kayo sa mag-apon?
1: Tatlo po. Isa sa maga, isa sa tanghali, isa sa hapon.
0: Very good po yun. At bukod po sa inyo, sino-sino pa po yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo?
1: Yung asawa ko po.
0: Kumusta naman po si tatay?
1: Okay naman po. Pag nainom ay malakas kawa ng may rayuma din po eh.
0: Kapag nainom ng rice coffee, malakas si tatay?
1: Kaya naman ay nainom kami.
0: Kaya po araw-araw yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee.
1: Mm-mm.
0: Very good po yon. Ituloy-tuloy nyo lang po, Nanay, ha, yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At yun nga po, sabi po ninyo, nakakatulong po sa inyo. Kaya dapat po tuloy-tuloy, Nanay. Ano po?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po, Nanay.
1: Sige.
0: Opo.
1: Salamat din po.
0: Thank you po. Opo, maraming salamat. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Salamat din po.
0: Thank you very much po, Nanay. Bye-bye.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969 226-9623 yung adi po namang numero mga kaibigan. Pwede po ninyong tawagan dito sa ating palato doon ay tawag nyo na po yan 0-9-6-9-226-9-6-2-3. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po, magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Bekinesa po.
0: Ano pong pangalan?
1: Elizabeth Inesa po.
0: Ah, Elizabeth. Okay. Elizabeth. Taga saan po si nanay? Elizabeth.
1: Inesa po. Taga San Miguel Rojas, Oriental Mindoro po.
0: San Miguel Rojas.
1: Oriental.
0: Oriental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si nanay Elizabeth?
1: Pa.
0: Ilang taon na po?
1: Nandito po kami sa Rojas, Oriental Mindoro po, San Miguel.
0: Opo. Ilang taon na po kay nanay?
1: Ako po ay 69 na ho.
0: 69, okay. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
1: Yung, hindi po, ang umiinom po ay yung mister ko.
0: Ah, yung mister po ninyo, opo. Tapos?
1: Opo, yun ang madami na ho siyang nainom.
0: Opo.
1: Yung sa kanyang ano, kidney at saka yung may bukulo sa bandang tainga.
0: Okay.
1: Ay ano ho, ng, kaya lang ho, ang price ho dito ng rice coffee, yung pinag-budget ho yung aming ano eh, kumisa 180 tapos pag bibili uli kami 190 tapos
0: here 200
1: na pero eh
0: grabe tumaas ng sobra. Opo. Ah, I see. Ano po yung mga nagbago na sa kalusugan po ninyo diyan?
1: Yung sakyan niya ho medyo ano din. Matagal na yung sa bandang tiyan niya ano, sumasakit yung puson.
0: Oo.
1: Yung kirot. Natatanggal ho yung kirot.
0: Natatanggal tapos yung kirot.
1: Tapos yung kanya pong sa bandang taigan, video hindi na, sa mapansin ko, parang hindi na ho medyo lumaki.
0: Ay, very
1: parang
0: good.
1: Parang service na lang.
0: Very good.
1: Lumagalan.
0: Ah, okay po. So, ibig po ninyo sabihin, okay na po, kumbaga, kumbaga sa pag-iinom po ng ating rice coffee, ay natulungan na po yung ating produkto, ay natulungan na po ng ating produkto, si tatay, ano po?
1: Basta tuloy-tuloy lang.
0: Basta tuloy-tuloy lang. Ikaw, nanay, hindi ka pa po umiinom ng ating rice coffee?
1: Pa? Ikaw? Ay, hindi po ako. Hindi pa ako umiinom. Ay, siya na lang muna ho. At ano, wala naman akong naano sa... Kasi hindi ko ako eh.
0: Oh, dapat po umiinom na rin po kayo ng ating rice coffee, nanay.
1: Oh, eh, paano nga ha? Ang presyo nga ito bago-bago dito. Mabuti ko may budget kami. Ano, siyempre, ano lang namin. Bumili agad siya ng 10 piraso, 10 box.
0: Opo. Mas maigi po sana, nanay, kung dalawa kayo para... Kahit pa paano po, kayo din po ay, siyempre, hindi natin alam yung mga karamdaman po natin. Eh, kapag nabigla tayong lumabas po yan at hindi po natin naagapan, diba, baka mahirapan tayo. Mas maigi po, sabi nga natin, prevention is better than cure. Kumbaga, unahin natin yung ating kalusugan. Nang sa gayon, ay kayo po ay protektado din ng ating po namang rice coffee. Okay po. Sige po. Tatay, magandang tanghali po. Opo, sino po sila?
2: Saldi po.
0: Saldi, okay po. Tatay Saldi, sabi ni nanay, kayo daw po yung umiinom ng ating rice coffee, hindi naman daw po siya. Kumusta po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay Saldi?
2: Maganda naman po ang resulta ng ano yung rice coffee.
0: Very good.
2: Na tanggal yung aking kirot to sa ano sa UTI.
0: Sa UTI.
2: Kasi hindi talaga ang kirot no. Yung naubos ko no yung 20 bucks, nakaubos na ako eh.
0: 20 boxes. Opo, very good.
2: Naubos na ako eh oh. Isang araw ay inom ako ng 3 beses pang araw.
0: 3 beses, opo. Tama.
2: Eh, mahal naman.
0: Mahal?
2: Tumigil ako. Isang linggo na hon, tumigil ako eh.
0: Kasi tatay, may pinapatungan po nila Ang SRP po niyan ay 180 pesos lang.
2: Ito ay kung, 200 kung, by 185. Minsan 190, hindi para pareho ang presyo.
0: Hindi, hindi para pareho. Doon po kayo, doon kayo tatay sa ano, doon kayo tatay sa 180 lang. Yun po yung tama na ano natin, na presyo.
2: Oh,
0: dapat po yung ganoon. Tapos tatay, ituloy-tuloy nyo lang. Huwag nyo pong puputulin yung pag-iinom po ng ating rice coffee kasi nakakatulong po sa atin. Yun po yung lagi kong sinasabi na kung nakakatulong po sa atin ang isang produkto, ituloy-tuloy po natin para kumbaga kahit papano po ay tawag dito, matulungan tayo at maalis po yung mga karamdaman natin. Matulungan na maalis ng ating rice coffee at kumbaga makapagtrabaho tayo, makagawa tayo ng mga bagay na mga ginagawa natin dati na nagagawa pa rin natin ngayon. Di ba?
2: Pag nakainom ako ng rice coffee ay masigla ang katawan ko. Parang iba?
0: Oo, masigla yung katawan. Tama.
2: Ganun ba ito? Tagpagkatrabaho.
0: Tama po.
2: Ilan ko na eh. 67 na eh.
0: 67 na po kayo. Malakas pa rin. Kahit 67 na. Tama po yun. Tama yun. At laging dapat laging ganun yung ano natin. Na kahit po may edad na tayo, dapat po nakakaano tayo. Kumbaga, nagagawa pa rin natin yung mga gusto natin gawin sa araw-araw. Kapag wala pong hadlang na problema sa kalusugan, magagawa natin lahat.
2: Lagi ako nakikinig araw-araw dito sa kona ito.
0: Salamat po, tatay. Napapakinggan niyo po ba yung mga testimonyo ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee? Maraming salamat po. Opo. Tama po, tatay. Tatay, ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, tatay, na nakikinig ngayon?
2: Ang masasabi ko lang doon sa nakikinig ng ano, ay dapat itubukan po nila. Garantisado talaga itong rice coffee din. Natubukan ko na kasi. Mahirap mo naman magpinto na hindi mo tubok.
0: Tama po, tatay. Tama po.
2: Sige po.
0: Tatay, maraming salamat po, Tatay Saldi. At kay Tatay Elizabeth, maraming salamat po sa inyo. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. At the same time po, opo, at the same time po, kung may mga makukwentuhan po kayo dyan na meron din po mga inidakaramdaman, eh nako, mas maganda po na maikwento po ninyo para sila po ay mismo din makapagsimula na din ang pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Ano po?
1: Sinabi ko niyo doon sa pag bibili din ay meron siyang mayuma ho.
0: Ay nako, tama po. Makakatulong po yung ating rice coffee sa kanya. Opo.
1: Ito nga, pabagabago ang presyo ng makikita sa pupisa.
0: Sana po naman, hindi. Ano po, dahil ang SRP po niyan. Opo. Ang SRP po natin yan ay 180 pesos lang naman per box. Kaya po dapat yun po yung ano natin.
1: 180, tapos naging 190, ngayon 200 na.
0: Nako.
1: Ito naman ganyan, magpabagabago.
0: Nako, wag naman po sanang ganun na dahil marami po ang bumibili ng rice coffee, ganun yung ginagawa. Wag naman po sanang ganun kung nakikinig yung ating mga ano.
1: Ba't ganun nga yung butika dito sa amin?
0: Ano po?
1: Yung mga butika dito sa amin ngayon.
0: Ah, ganun.
1: Pinapatungan.
0: Sana po naman
1: yung butika ni Evangelista, yung butika ni
0: Ganun sa hospital. Opo. Wag naman sana pong ganun. Wag naman po sanang ganun. Opo. Sige po.
1: Opo. Sige po, salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. At mag-iingat po kayo. God bless po, nanay.
1: Sige po, ingat din po kayo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
4: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Ito na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
5: The day is finally over, but your night is just getting started. Unwind with your dashing late-night companion. Real talk, great music, and wonderful companionship. This is The Late Night Show with Tom.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Pinupukpok ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: magtutudo na talaga. Dahil ang isang Lucky Store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Isa na namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
2: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa namang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ha? Bukas po ulit tayo mga parents kong minamahal at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga mabibisang produkto ng Gemar Herbs Incorporated. Yan po ay pwede nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery manapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin Gemar Marketing Online Shop Store. Mga minamahal kong mga parents, ha? Happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito.
3: Happy birthday!
2: At sa mga nagdaraw sa mga anibersaryo na kasal, happy anniversary!
4: Yahoo!
2: Sa mga tataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaganyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin siyempre naman sa bahagi ng FB Live. Nariyan si Kasanggang Hernan Uribe. At ito naman sa Kasanggang News Update, siyempre nadyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa matitinding research, nadyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Engimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all.

0: ang programang kasangkatang kasugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
2: Number one.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa.
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay.
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
4: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
5: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng

0: mga produkto ng DMAR Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
1: Kasangga lahat ng mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko!
4: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
6: JMAR, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. JMAR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko!
4: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
10: Mellow Thursday.
11: Mellow Thursday.
10: With DJ Rico. On 1FM. Mellow Thursday. With DJ Rico.
12: DJ Rico.
10: On 1FM.
13: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
9: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
14: This song is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liver Aid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. from sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverite Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverite Pro.
1: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo.
1: With Liverite Pro.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
9: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. At saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liverade Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay?
1: Liverade Pro.
2: May Silymarin, may multivitamins pa.
1: Liver up na tayo
2: with Liverade Pro.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606 1-800-236-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
0: Mellow Thursday.
16: Mellow Thursday
0: with DJ Rico on 1FM. Mellow Thursday with DJ Rico.
17: DJ Rico
0: on 1FM.
3: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
2: This song is brought to you by Liveride Pro.
1: May silimarin na,
2: may multivitamins pa.
1: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay.
1: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
18: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. I'm not talking about moving in. This is Mellow Thursday. Just smile. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. On the wings of love. Mellow Thursday.